0: Inay oy. Ingko ko kikita na ino isyaw diti kamatan toko dabay na diti.
1: Awasi, o musindak mo kita kita ko. Tanak hahangay, tanak bago, zandi o mohoy ngavi nga kiva, pibay ano bay no. Kamusun do, aw na tayo kudan ngavi bo.
2: Ah, inay, itimpuhay diyo su. O, iminga gazo, kono kihay di, yung kiva tay miaga diti.
1: Ay so, ino di tau no nung wapo dati di om timpunay na gida palinta o pamihya nunduk nga daw. Yisom no dabay na diti. Hobi, padibago dabay no kiva pibayan nga mingari kinumoy ko di. O mo boss o boss tinaw sundi. E po di tanak aw kayo na mo boss tinaw daw sundi om mipapatay na diminsing iho.
0: Idi paguhu, kiva nagitinaw suvay mamong mamalamay do kamatan, mamay?
3: Okon ka aiso nung hapon. Naokwang lumagya.
4: Iti bayno no si suntuhun. Magisusuvay tinaw do tumanod mananda. Om iti no tuduh do kalamazan kamatan diti. Suvay ko iso konsikan do tinaw do toko nga kapantangan punagi do kaubasanan. Iti na kaubasanan ko intutunan tinaw.
5: Otopot, om kosomo punagi do topinay. Tampon guminazo toy ko tambahut mantat sodo iumundun lumamay dodoy ti.
4: Katawadan ako sa diazo, to agazo ko sa kadungan do mangazo kalamazan diti.
6: Nung akon ko sa toko, isay podivago.

Dimpoto opod ngaybuhang sangadaw moy ohidas om ohikang kamoy mo. Opod ngaybuhang sangadaw miaganogi miampay humozog sa hinay sizam ng opod minit. Mimbosikol sa hinay tu ng opod minit. Mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer. Mimbu sa hinay sizam ng opod minit. Mamanaw opod ngaybuhang kapanakadaynogi mangingkuang tahungatus gisom tahungatus himungopod kalori.

Habemos siyan ng usubab the Pinay, kano mo kinungo ko si Van Boscarazan sa VFM. Na ikot binasi, wasu ang utamay mo.

kausinan tay ko galan pa yung bida na mo't no po muntok saba pinayin sabat mandan ng mga tus lizong linggit kuma iso titiki mo laksa linggit. Nabos di hugan mentiri na dusri Anwar Ibrahim ino na po nga sabagi sambogizan mantad hang kapalintaan pisampuvan na mambalay kapagyanuan apat nga pod piatus asil saba. Pahingkwa po kadisido ginumo na po rin nga namot na po. Kakal po do kiguno pagibabasan do papoy magon kozo kakamoy ginumo tatapot dino maza pilundingan piyahatan kapalintaan pisampuvan om pagun. Doit ababazan punog idiho pinasoto dito Sri Anwar moy do kapag isusubasan ko basanan inadadi kapakasan pagun kiguno dagong pison sa bagi impon pisampuvan pagun nabos di sido tikid ko basanan om tungkusan tinaw doit Malaysia kampay no itsaba na po nga sambogizan mantad ko intutunan kabansaan ni kiguno do pantangon om pasungon kumaid nasatan kabansaan pinasoto di sido tinuo do tay sa isa pagun kanu tukuan maza kapakasan dino do mamohogo kapag isusubazan ko wasanan subay ko papadadi pisubazan sa bagi kamot papapakas pisampuvan. Nabos di ibasan Menteri at Sri Panglima Haji Nor maza hazagan in Facebook daw kapanandakan do kalamazan kamatan akon ko sa baba kalamazan tomod nga tungkusan kawasanan toponsol punakot tanda kopo ng kotohwanan pisampuvan om kohumagan tuhun nga bisabah. Tempuanan kozo do kapulintaan pogun o hang papadadi kapanandakan kalamazan kamatan sabagi kakamot katumbuhusan totopong daun sa pamugunan. Maza pisakadazan magisusubay agent Mega Sabah Tourism Board kumuntilian katumbuhusan seni om kawasanan motek om nogi KDCA.

Kapananakan kalamasan kamatan tau niti nakano kaponoy maan tapasi imantad mo mi miyombo suwang mahabos pogun. Dahil punihan RTM id kay DCN o kitod o gumo mo mi miyombo minabos do kapananakan da ba niti hobili na may miyampay magisusubay kapagatan kabasanan may kitanan kabasanan o nagi panuang ababasan di kagazat. Ababazan badi artisa na zodo kwesan katundan eko o manginginda po social saba seed impon toponsol manakaday mangingkaso kapabahisan kaumatan manginginda po itinodo o mawaguno bungon kinayusunon habi na kazo manay na ipapanaw manta damin na bossy president seed Datu Amina Ambrus sa ginumu tong Abrahimo manginginda po ginesunan micro onini om uha do ononuan hivang manimpun hang dahil kaganan panginapuan mazada babazan diti.

0: aswaw ta may mo.
1: Mary, isa man tadlahan magano ginawa na sabo na po, nga nang sakani po to, om oloso.
2: Nga ina, azo abad magansak.
1: Aw mo, kibada asil pinahabos sa babas, gunon na po din nang sakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
2: Kano ina, mamahit ako tayong sanan asil pinahabos babas.
1: Azo, da sabo o nang sakan, Mary.
3: Hi, kopi bos yan. Pakinangaw no.
4: Pakinangaw no. Sahimban, bos kadasan, Saba VFF.
5: Naikot si Oswaw. Oswaw.
4: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

Sangyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na takaw. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimung takaw da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Sangawyan takaw mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodam onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan, duvangoy bu, duvangapadam onom, mga mot pisampuvan, mamalamay, piyunungan.

Tapi na ko ngawi, kupayaan sa kami na pariti nga nami tagay, mantad di Anthony Logikim, mantad kampung Pinapah, Kondis, Pinampang. Kupayaan namin pogun, i Ginipi, tayo ko Margaret Logikim, di jam ko 2 minuto min susubab di untuk tadaw minggu ko tahu nga pada miso buhan ko himo naday ho itamin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu mantad no do ko yadan niti manu di papoy ho di Datu Richard Manning Malakin in Australia paganakan Logikim day nambo no pungawi sa ngin tindoy tapi nai walis om kinovangan naging ngawi day sadu tayko it samok. Tos ako natinan di itong atiagak Ginipi tayko Margaret Logikim do untuk tadaw ko duvo buhan ko onom do jam ko opod do daong suvab do dayhoid kabangan Pinapah Kondis Pinampang. Mo'y do ato hinasan ko so diyo suguto ku po vago kapayahan so kamin iti nambi tagay manta di Anthony Logikim mantad kampung Pinapah Kondis Pinampang. Kapayahan mo do pogun i Ginipi tayko Margaret Logikim di jam ko duvo 2 minute do min susubab di tadaw di bana tadaw minggu ko tong pada miso buhan ko himo do dai ho in amin pengusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu mantan no do kaya daniti manu di papoy ho di Datuk Richard Manning Malakin in Australia paganakan Logikim dai nombor no pengabi do so ingi zon om tapi nai walis om kinovangan lagi ngawi dit sodu teko it somok asoko natinan di tongo tiagak Ginipi teko Margaret Logikim do untuk tadaw ko duvo buhan ko onom da jam ko podong suvab do dayo id kabangan Pinapah Kondis Pinampang ingka kaniti kapayan aso amin.

Pason ka yadan kumari azuin pangkisadan da paganakan tabinay om kawalisan megadina IT tinudi mantadagay it kasimbahan bos karazan sabavi FM mansana fakas om utonong ginabodas betumugupang timpo ka yadan iti siya uno

0: Katahuadan, anangan zo di Nova Vanu.
1: Katahuadan, mikot wago dati damin ko kyo.
2: Katahuadan, minikot dain hotel dagay.
3: Pobos no, do katahuadan. Kumadain isay no po om sosongyan no po timpu. Tantu no, do kanangan ko do tuhun, sengyan mo bos ko. Do katahuadan. Katahuadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo skadazan, no ikot finasin.

0: Songyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na takaw. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimung takaw da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Songavyan tako mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, mongamot pisampuvan mamalamay piyunungan.
1: Sabi ko nga, Avi, timpo do kasimban bos kadazan, pangama Avi, Avi, nandi katawadan kumadya zo, timpo namihi do sa Bavi FM, hami na kapizo kasimban bos kadazan do pamusik dia zo, panguvang dia zo, do panimpunan dia zo, tadabay na diti kapotong daan dia zo, kumaday hain kay DCA, isay dati o pihi dia zo, mantok do undok nga daw, do pagun sabah, taon do pangay budo pangay pada manam, bah, ay haani do. Ikot pa timpo kan ya ba ko nga dena ko na mot mantadago izoy Benji Vinu ngat mi bus mi pada Saba BFM mega tamay mo mi pa di DJ Katrina ed kasimban boss do sina dena ko na mot tibne ko ngabi hey hey hey kopi wasian dongo subab om tabi om konsikan tadaw tagasa do kamatan kumazadur ton sanan mo kikinongo do tongohi do Saba BFM.

0: Palua na bulan lima. Pabalik na sab-sabah magsinag ang malamihan karamayang kaamatan. Karamayan na orisan budaya ya mapagtaakup kitam kamemon. Mbalmenek bangsa agama makasasila. Kitam magkompol, magsapali kalasigan, mariam sumangat pagtaakupan makapagsaong bibihan. Sali-sali kitam amalamihan karamayan kaamatan 2020 makaonom makakiuman budaya maka magkaginisan kinakan. Pesta Kaamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Kabab ka am kami maito.
1: Amalasig ka am.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusab?
1: Manjari amene ungkaung kakabilehan bi.
0: Kami
1: mon masaba bi FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.

Sumuko bulan kalimo, Sabah amparamay ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ang bansa, ita kalumulur am amparamay, apakapirot ra pansiluluman ang pahahansayan. Ramayo taka, oro kamatan 2026, rakusim amis, papaintalangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakapirot ra pansiluluman, amparamay ra pahansayan.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakapirot ra pan siluluman am pahahansayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakapirot ra pan siluluman, amparamai rapahan sayang.

0: Tapat ng salinit kanay pongolong takaw, sanganwan makalilian takaw midagura, paring kwanangan, ray londo masalok mangindangan li takaw.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Salamat po.
6: Xiexie.
7: Syukran.
5: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: At anak po naraguno, rondo ayuk kuwayan na noya ganyo, paring kwanangan. Kabalo indangan no sogonggom ayuk, indaguno, paring kwanangan nam.
8: Pansinuman ng rakyat, alap asuku ang parayuson kunoponan salinutan kaulayan, alungan ang patandulon. Pabal nun ang salinutilian ang ugama, kasip kapiyo tampuson ang hormatin. Nintaran rahito rondo intrababal kaulayan o nagipit rapahan sayan ang pansinuman nun aswangan ng salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapansinuman, takapon akalap apasila rapahan sayan ritang kaka.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan onsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang ulalat ra pansiluluman. Ingay am huangon pokot no kalawan no pamahunan suku nang ibit ra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang ulalat ra pansiluluman

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamay ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamay, apakapirot ra pan siluluman am pahahansayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, papaintalangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakapirot ra pan siluluman, amparamay rapahan sayan.

Yo, rayos ko na pasuko ko bilin ni Tarano Pagata kay Naira Wasa Merlondo Mitu. Bilin ito ni Joseph Potilu. Kansen na londo moro minggu. Kansen na panganan ng taur yun di jadi ko no. Di ko na ang kansen na londo. Kansen ng apuroro ilaw kamatan. Kansen na londo makawin na paga-paga ko no. Kini nga orang kasaran dahun muro terasa wab FM. Kalau seno rangarangan ijil tamagrit narumbay pita MM Sok Rojelina Vitalis Lo Florita Kinajil Josi Mindong Maria Juhan Lucidoyo Clara Inatius Inay Sugut Inay Sandakan Charles Ilojinun Datu Elizabeth Morris kono Ijokim Kubot Julius Pansi Vitus John Modit Marius Marudim Gawis Petrus Quintin Intra Tambunan Koninggam Satur Patricia Nicholas George Mining Patrick Antang Yacera Taman Pasir Putih Putatan Pasaduo no Francis Bonio Siluk Biling Kurisilo Kalansen Nga Puroro Pangangatam Nanantaw Rakon no Kalansen Nga Puro Ilaw Kamatan Kalansen Nga Silo Kawi Kono Onsoy Say Kawi Pagkwada DJ Interakon Joseph Potilo Onsoy Pagkwada nga rin Joseph Potilo Yo babaga rais kero pasuku kuramyun ralo holo honu gata roro nusu au roro kasa paga paga ka Yen holo holo honu gata hitu pinain salo no inan nguas rendastri gata sabah LIGS roro nusu rasa ari bulan na bulan ka onom 2000 dunga pramonom Yen ora oro kasa roro nusu au Yen ralo ho nususu no gata siam ngaringgit limo ngopram siam sen sa kilogram Gata kapingan ni Kenu grade kasa apat ngaringgit siam ngopram talu sen sa kilogram Gata kapingan ni Kainu grade kaduo, 4 nga ringgit o poram 5 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa, 4 nga ringgit o 6 nga poram siam sen sa kilogram. Gata kantalan grade kaduo, 3 nga ringgit siam nga poram rondo sen sa kilogram. Gata sikarap sa nga ringgit o poram 2 sen sa kilogram. Yo, papagay na rito ko na loho-loho nung gata ra oro nung suwa o pinensalo na ina ng wasra industry gata sa ba LIGS ra oro nung suwa sa aribulan ulan ko nung 2000 dungo pramonom sino kali ko na paga-paga ko ng talan ra gata-gata ko no linulur mo yun paga-paga ra ko no oro nung suwa ko no ko no mo'y ampachuala gata mo yun paga-paga ka ino ko no loho-loho nung gata no paga-paga ka Yo, rayo suwa paga-paga ang kini nga tapo yara rimbay Itu rimbai intori Hani Peter ala kaso taka kalumpayan raka tu rapat pengawian taka pengapuan taka ra ilau kamatan laris kena taka kini ngora ilia rimbai intori Hani Peter lakaso taka kalumpayan

Ya, tapi nak aku kabisa nangan ato tuang, kabisa nangan makinang aku kagu di tika selimbahan ato kau anto katuang tarau dat minggu, katalu na para bisa dat tulan ato kalima hari di tahun 2002 pada malam. Ya, tapi nak aku konsikan aku mah hari di unduk ngadau di minabi watas sa papar. Adit nakaundok nga daw montok adit taon doon na ribu doon na padamanam kapihan at diti karamayan kamatan na adit taon. Ya, tapos na ikaw antok daw tatuang data ba na diti antok daw ta jam ko siyam talun hapa dati no ahara iti sketsa pinatamad o kapihan at diti tadaw kamatan. Mantok ko pelan tapi niko bayan niti jam ko siyam hapada mas siyam minute ada tatuong mantok manimpo niti kasalimban toko iti sinding kamatan manta di Rhinus Tarakuy aglaw ko kotuan bulan lima kaditikano kinong hoto ko.

Ito na kawan tok data jam ko siyam. Talon ha pa da tinunga karong autokaw iti asket sa pinatamada ko pihanot diti ramay kamatan. Ito na kawan konsikan kuma diti tati Galvia Vanessa binti Jenny mantad watas papar adit na kawan dok nga daw. Konsikan nagi kuma di tati Juji Ilor alias Francis adid ito kadat kedua minabidat watas tuaran konsikahan lagi kumaditati Krizel Belka Loris ida ito kadat kumatuluh minabidat watas matunggung ya ilana tapi neko kinautusan diti unduk ngadaw kopi hendat diti ramai kamatan nayatan pagun sabah diti tahun 2006 ambah tapi neko hantak dat mana diti iti at sketsa pinatamad kapihan dati tadaw kamatan kenaw kinangatakaw.

0: 어서 넘어.
1: Atukay, no, no, di malakapilat agaro na tamad hila si Bala o hubayad o gumuna tulun hila.
2: Oo ka, haramato. Pero maraman di alala. Tu agaro na tamad di ala.
1: Mila kalad mayakusuko di ala ama. Hara, idatiat dupat dat na ano-ano di alala. Koh, minaan na pa di salaho. Tuka-tuka-tuka aangod na mateka kanan diri.
2: Dia agayah na pakimamahan. Wakon ka obas dat minggu ngayon aw na harot pangalapan bo. Isay kayo dat itiyo laka mananwalay at rumamay.
1: Wakon ka makimamaha iri ama nga isay kayo dat haro kang kubada.
2: Jadi.
3: Mugi nakan yung lolo.
1: Nuno mama ginakan, miyakanakan ka.
3: Akan!
4: Miyakan-akan na po nga, may gusa-gusa. Mo ginakan na po nga, makan. It kunduri besar ka borosuay.
3: Tupot, abang. Akan niya, may tupinay.
5: Wah, kayamatan. Atamang ay.
1: Nah, ama, inta ngayolo nga, mga ida ampay dilo. Harama tu dupot minan dia lo pi terung akai dila.
2: Hei, aku apa dia baka piang kayo. Isai kay lah. Aw mangalap tulun saya kan tanagi. Aw makin aw.
4: Arori pangalapan dia lo ama. Pinatut dia lo hiro wasap.
1: Nah, kia ama ngak harai. Aw nunin tangan at wasap nu kia.
2: Hei, saya makasih wadut mingintang lo wasap. Dat adi agumu pamanku tampiradti linangkit rosukon dia la i mayan dat mahilad kedisi eh untuk dat kamatan.
5: Yeah, yes you baby sap.
3: Ma, yoho nga manu rasu kwagu.
4: Ama, yoho nga manu may ako tanut randawi tavantang.
3: Yoho, sugandoy tinanak.
5: Yoho, undua.
1: Yaha, Mr. Gundahing.
4: Nam ko na ikaabang tumanot Mr. Gundahing. Baki-baki no gya.
1: Eh, aw kondali udah ton. Iri nakasari hapadam siamat taon ko tariri maggisam sa gigisam.
5: Ama, tumanot ka sanggi.
2: Ay, aminangay ako'y matikapya. Di, tanudat Zandid Tawanus nga it hila damunan na nangay ko.
4: Ama Zandi, Ama Zandi, tambunan.
3: Ama Zandi, Ama Zandi, tambunan.
2: Duh, yay di kayo. Bah, ako may padso, may takohila si ba. Meron madialalat maginakan.
6: Adi suang kau, tumila ambos na pang may akan.
3: Ka, nuno, maan, mungidakan.
7: Moginakan na po nga iso tinungkusan dit agayo rati montok tinaruto kau. Moginakan na po diti nga mantadot kotoboros moginum om makan, tiko moginakan it kirati makan tagayo.
1: Oh, suay ka iri. Agayon nagi mati ratitin mantak datan tu kahampit nagi ngawid kaim balitan teka kapanan sunudan ka pagibabasan maginakan teka kapagitarungakan dat makan kahampitan kapisaan kahandaman di huminadun kapanang katuladan am nagi kasimbaguyan
6: ko atapat tamat na baras diyon na nga ade akan kau pam merumarumah takaw kalagod din no
4: ama. Mano ako po o sapi o di pintayit.
3: Ma, yuhu, nga.
5: Lala, na, nanyo sapi.
2: ila na po matilaam, isay-isay it may sensib nga, panakatanda dat kapag iya pinayayan. Kasensib na po am, may pinayit na.
1: Oh, ila malat ka mayan dila ama.
6: Ba, ako may sensib, may pinayit mantad, takaw na bati nga, papagirot, pakawago.
3: Pinay, ano?
4: Aka, ako may kedisi eh.
7: Dot, nuno di manda hilo.
3: Mol, untung, pialaan.
5: Alsike, aka, yaha, no, nanay.
7: Nuno mah artike?
2: Randawi tabantang kamatan, bo kamu yang dia lo dilo. It bubazay tabantang kamatan kadit pegulu. Nga, di mandi kya, ala day dot, randawi tabantang, doton, dito nakatalib.
1: Pagulo, bubasay tapantang hiri nga, Mr. Kamatan, mari, ilad Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sabah, yalad menangkiala, dit pagulo diti. Ah, hello, nadit ke disi ed bainod, nakosuang, nadit, isa kawagot ababayan, dit manporhod, antakan dat kamatan, suway ka itit pialaan dat kunduk nga daw, suganday.
7: Atu, koy, ogumu malakyo, pialaan dit manporo, antakan da kamatan. Bah, may toko na malahitid hilo. Saragi marindi.
4: Suwap dinori aka. Aramay bo mongay hirodi. Ogu mongawi ta akanon. Hehehehe.
2: Rodi muti, miagal na pala tabang daw. Tu, makan na po to sarok.
1: Makan na po nga kapasyan hama. Ati ako na ikandad ako po may hilag kedisi eh.
2: Iti na pa nga pialaan pagunsaba.
5: Tutang, tutang, tutang.
1: Malagos, san matuyo lalama. Minsing ilo na mayan dilat manakadong dilat tabang-tabang daud sumanu.
4: Ho, ama, yoha artike ranaw sumanu.
3: Ama, ho, artike, artike lakas lah.
1: Yoha artike Klang Valley, ama.
7: Oka. May salat-salat baki-baki. Mr. Gundaw, hing kanay ka. It, nang kamalahingan.
1: Oh, matilat Zanita Vanus.
7: Iriya, ma. Yaho na po nga, Miss Universe.
5: Utopot asla, Miss Universe, ayam.
2: Yaho, Zanita Vanus.
4: Ranaw, ranaw, ranaw.
3: Abang, duho lanaw. Itak. Ikaw tawaw. Lanaw, lanaw, lanaw, lanaw, lanaw, lanaw, lanaw.
4: Is, maanto na po ranaw. Duwa kita.
3: Oo, manda.
4: Omba, yala. Tawaw, tawaw, tawaw.
3: Lanaw, lanaw, lanaw, lanaw, lanaw.
2: Kararamay di tilag kedi si Edith Baino. Sarap pa kawagod haro pialaan di rilo. Boyo ko po.
7: Hindi matidiyama. Susoyon di rin mga hilo. O gumu pa matisoy diyama. Gisam da koriko ta pialaan pamupusan. Antok da unduk nga daw. Antok katalo na pa dami sa tulan niti.
2: Suwap haro po.
1: Haro ama it pialaan dat suganday kawaguh dat suwap.
4: Ba, mo itakaw kyo, ama.
3: Yahoo, yahoo, yahoo, ala, yahoo. Mo'y kedisi eh, kawag mo.
7: Ba, ang mga ikaw na pasu, makan, tako po, madab. Ama mo, nda adahan na mamanasuab. Oh, yan, tako matipaking.
2: Oh, biyagal dit ba na to? Alay, ito na kay humdat paking.
1: Ogo mo gimatulon dat minangahilad di ama.
3: Tihay, may kid.
0: Wah, bukot on. Daul.
4: Pagi kaya ako suminding, mangay ako na datanot.
3: Na, humbang eh.
0: Ko abang eh.
3: Aw, kolyo.
0: Aha, abang.
3: Ka,
0: kolyo.
3: Adi.
4: Aw, kukuro. Yang penting, hiti ako bay na maki nangaw sugandoy. May ako pingsingro vocal. Na.
3: Abang, ito.
0: Nga, mungoy.
4: Ba, may tokaw tanat kalas vocal di iliagun tabit.
3: Yay!
0: Yay, yay, yay, yay, yay.
3: Abam, ayaha na matlay.
1: Itialaan unduk nga daw. May tokaw pa, ma?
2: Mungoy tokaw na pangawi. Tikid ang tokaw na parumikat tabay na. Itialaan, pialaan. Lutman hilad kini si eh.
7: Iri nagya ma. Itih na timpot ako dot mititimong antok tadaw karamayan. Ako mo matingay it pakikitanan hilad eh. Kakamat tinunturo. Rasok-rasok nga ako mo.
1: It dong ko basanan nga wiki eh. Rasok-rasok daw di. Kaya mamali ako na malatid. May takakag hila. Saragunaan ko may karaja.
7: Iri no. It contemporary nga milo higunan untuk detik kita daw kapat it mamarasok da batik kadi
2: amit rasokon may perbuat hara
7: ay ama dat manan rasok tegi ma alundus dat may perbuat tuminong na matingawi kara dat may intong di kamar buat ama
2: amit kangkuy bada harga pengak senang nga manambadak-badakin na may parabuat.
1: Hindi, matilasan dito manus to ko.
7: Aba, Adi, ang ikaw pa pagansok. Uwing kakapya yala i Adi lo. Sa dapan to ko iilad ka di si Edibay, no?
2: Baong, sunidan daman tag kamay.

Kepisanangan mamaramit tadau pustakawan Malaysia. Konsikahan na tagayo kumatoyin sanan pustakawan. Kumasokodong, omninggi saman di lupupotongkop toilaan. Ang papinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa, idatanga tulun kinumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong toilaan. Ano sila nagi pangunsub, kumakoy magoton palajaran om tadon ko poilan, dit o sanong montok to insanan. Ponsiko, kumakalubukon om kosanongan diolo. Tabi tadaw pustakawan Malaysia, mantad RTM, teman setia anda.

0: Ya, tapi ikaw mamasa to ko idatimpo dat magirurumo hamiti pamalahuan dat ko pagulo. Hello, kapisa na nga na to ang tapinay. Mm-hmm, siyo, agigin ako ma di tapinay di tinudi. Kalansanan dat ano ridi, karamot kago datino, amiti sumusut kago. Hello, kapisa na nga na to ang? Hello, tapinay.
1: Hello, kapitangan tutuong kumadiaji. Albiya, dapo at tingkad ako pala radio ko.
0: Bah, mga ipo, tingkad ako.
1: Kapitangan dat

0: Eh, kampung ko pa ito di Albianga.
1: Mm-hmm.
0: Ino pa di 30 hari bulan.
1: Mm.
0: Ilo, nahi garaja dat it makan bersama lah.
1: Oh.
0: Wakon na pa di it minay sambayang di kanihab di nga minanampakay ma dat ang it rasok di kaubasanan. To kay alawa ng matiga.
1: Yeah.
0: Magiswe-swe not warna dit kahit baju dit minanampakay miho ya ka daw nga pinalihan ako galat panganak dat it baju ko basananom ay magya alo misidahan iin biasa-biasa na nga soro pagyan kahit mangusik ako kula tanganak lang minangobi it malaking na minamali dat rasok na ko basananom kahit guminambar nga higya dit sila garaja om. O ngayon na matidipon ng digit, minanampakay nga, rasok na ko, basanan nga, alawa, nagtakita ko, hindi dapanam.
1: Yeah.
0: Iho na pagyato. Malahing ako na bagyati, albiya, ako na kapanong datako, ahakon nila, tanganak nga.
1: Ah.
0: Ako gaya, minangay di, tanod at manandig dat. Mila ko, da ako piyam manandig nga. Ako na kogo, ako na kogo sa minangay, tanod di alad. Ako pagkakatahan na pa yung kakatitid talaylaid na.
1: Mm, yeah.
0: yeah. Kalapas pa di it, it kumpulan na di kanihabom. Makan bersama, nag-headed here. It bangunan na tsuesue nga to. Kay asim ha, imatigyan makanan. Haro, palalihod man saram nila pa yung alud. Kahit ako na ay idahod. Kahit tinahak di tango manangiwan di kanihab dat hilag garaja om. Namiri na ba hit karamay-ramayan dahi tidi mantak litit tadaw kamatan albiya.
1: Mm-hmm.
0: Ay so iit kamatan litit katay sa naneya.
1: Iya, saropo.
0: Oh, saropo kapiyad. Tokoy.
1: Ah.
0: Asan alawa numatigahit ang baju di wakon nit di ko ni habre takita ko.
1: Mm-hmm, yeah. Oh, ba, ponsi ko na dito pinatampulan.
0: Oh, ba, may na po, ponsi ko ako nag at minanahak dat kasiwatan dat kahit marami to talipon at muntok nitit tadaw kamatan la.
1: Yeah, ba, may na po, hinak no.
0: Oh, nako nag
1: yeah, ponsi kan kumadi tambalot ko to pinay tampulan. Ya, iti manta di Paulinus Gion, kada diti dahay na po kamatan nga imananggaman, manangaki nga tuminimong iso kinayonon polumpung jidataw garden, salinay dat dua tadaw kinayonon diti edisan bang tuaran ka. Ya, kaunsikahan nagi kumadi at pinay Paulinus Gion tu kamiyan dat nuridih. Minanahak.com karet iti pengkuroyaw dot minangaramay iti kamatan kamiyan na po nga akon koy rumikot na hilad ka disi ay nga kamiyan dot pengkurot ako dot mangaramay iti kamatan kamiyan dot miyampay paganakan nga milo nagi miyampay dot kambulutan nga milo nagi kamiyan dot iso karamayan pinatamod mantok dati iti dapagun sabah dot maniki dot ataun amba kumada kayo dit mumang dati dot papoy lang pengkurako dot minamaramay dot kamatan nga milarumamut dot antok dati no katalibot sining mantadi Deli Surag dati kanaw kinong hotokaw.

0: Ya tapi ko iti pamalawan na sumusot ka guriti. Hello ko bisa na nga natutuwang tabinay.
1: Bisa na nga nagindi ya kayo DJBA.
0: Ya tabinay Thomas. Omba tabinay pangkuro kayad ama minamarmay diti tadaw kamatan.
1: Kamatan po ko pito tapos hitidid. May DJ nga. Ay so nga. Alala, ikamatan dat sendiri. Nasa lapani at may nangagungom, nasa lapana may karukid. Pinodok dalat, talikod, ikon habit, ikaw nandit, anak daom.
0: Yeah.
1: Lakaw ngay ako did, hila nga hilal, sugit hindi. Hindi.
0: Oh.
1: Karaja gyanda dulo sa malanjong talaki tadi kum. Di mamang gadi suki sekul at sigu igyam. May nadili yung lupon tokot sambi-sambi ilagidig ka matan ba rin tira didid.
0: Yeah.
1: At inapay sinding-sinding na widit. Ngayon karukiyam kadi pangasaram kahamatan iti walaupun iti ikaw may nilikawin nga bagal na po ba iti at karamihan na kuminawin ng karamihan na kahamatan dat kadi alam alala ba gaya di dat di lago na po ngayon kahamatan iti mahal sindigom. Inawit lago-lago at sangko taon kadiyo naman di alam ipa niya kasumindin na hindi nga irihido ang kawago ako nam ilahido ako nam
0: iya
1: halala bagay lang kamatani hindi nga akon po na ko radi let ilan pagali ko pagali let kidise hindi nga kinagumuha na tulundot narukutan na kampung ilan ang pagyanda ng tuklasano wala yung agung imate tulun ni deje tama hari 1000 di tulun di nga it is all magyan da wala ya kalin da kay rentikin nga kinagung wa man na rikot dat man tadi ko pinian di hirik ko sayom dam ti bu nga ko pinian di ti dayom ni pangali tambalot tambalot nga ngam dat hindi na pwede tulong di rumili ka din, di nga tulong kahit din kinanamay ko sa'yo. So kadit, kusay din nga. Pinihan kumatan kinanam nga hitingaw, ito yung. Ilo pinihan kumatan diletanam nga hitingaw, yung. Hindi. Hindi ka pinihan nga ulit. Talo nga hitingaw, yung. Mga si Koy, ako na rin nga ito, nakolot nga, wik, kabagyadi. Iriin na katilo, din. Pambalot-balotan, at alala, bagay kamatan, at hindi na po din amod-amod po dilam, haradya dyo duwali, magsindi kong haradya duwali, manari, inapandit, manari nga, haram, manari dit, karukyong, parawit, ang gulo-gulo ko pwede di manari duntok na tagong to ka nga panday naging mga agong matalilad tuloy niya matalitig kinanamba matalit sinulihan nga ng kalong ito na dilag sukam uy nga panday naging mga agong pero yung kinakaramihan ko kapwede tagong ngayon di di pangkat na kamagyala tagong matag kayo ba yung kahuki.
0: Iya, tapat, ano rin di, akan ka asaro takod orang awag yun.
1: Oo.
0: Iya, ba.
1: Awagat na karangahan dit, karamayan dat tagong ba yun dit.
0: Iya, tapat. ba, harap po?
1: Nam, pengka na katukala yun dit, ililohon, ngalohon, pinilang-ilang.
0: Iya, ponsi ko. Ponsi ko na dito pinito, Mas.
1: Bagaan na po.
0: Yeah. Yan ako na.
1: Yan ako na diya.
0: Yeah, kaunsikan kumarito Pinay Thomas. Matap na ikaw sinigman tadi, Jackie. Tadaw tagayo, doko kotuan. Kritikan o, kinungot ko.

Ya temenikau jam kopo dapat nepo dama pat a minute adot abana diti. Ya temenikau ditado baino akan kenepo minama ramai toko diti limunduk adot unduk ngad akan ke unduk ngadau nga tado adot kehamatan nga komen dot antok ditado baino nga nuridi kebisanangan minama ramai diti tado adot wisak aku mariti nuridi kambulutan toko adit kiugama adat buda kita binekau untuk di tadau baino nopo nga minamarmai di tadau dot wesak ya iso aku mendot konsikahan toko witi hidup pagundot Malaysia sesuai ke mamarmai toko di tadau dot kamatan ramayan toko nagi aku mendot mamarmai nagi iti tadau dot suai nunuhit lebih kiguna nga kamayan dot mulong piad obu mo pisuayan nga kamayan dot magi iso toko kasayi. Iya, kumado kayo di timpo dati Mindalan untuk dot banditi rulan-rulan nando kayo dot papamanaw dot nuno pabansa sa sakayan nung milo-milo nung alamo ilo dalan dot rumasam dati kinayon nando kayo untuk dot tutuang dot banditi nga nurdi kada ko kasiyaw tanuda na ko turan na talunalun o maso na suway kalansanan nga asunong at karikat-rikat tayo do kayo. Ampon sikaw to kasasay mamili makinangaw di tika sa limbahan to kaw lalabi pa kumada kayo itilod labos da pagun. Ampon sikaw to kasasay paponi makinangaw di tika sa limbahan na to kaw maya dat RTM click maya nagi aditi nuridi platform media sosial dit suai apon sikaw do kayo basinding na sumusot diti tabinekaw isa sining man tadi timing tampuling kamatan tinungkusan ka diti kanaginang hatok.

0: Tulong takaw. Asa nang ba?
1: Ya, tapi nako isang tako jam dato ko matalo. May aditi dati ka sa limbahan na. Bana dito tabi nako jam ko permisa. 4 minit ado to tuwang ponsi ko. Kumado kayo. Adit akakalpo. Dot makinang aditi ka sa limbahan na tako. Antok dati dati suwa pangat kakalpo. At tadaw dot akon darangan. Nagi iti tadaw kon darangan dot sikul. Kato bineko. Tanganak sikul nga kakalpod. Nurdi kakalpod amu may sikul to kakalpod tadaw kondarangan dat sikul selina dat seminggu kaguriti nung mila nga insadu may patungangis nurdi insadu sadu-saduan manta dat rahat kata biniko mantak dat nurdi katingaligan dat ata insanan to maya kapelan dot kongetawan antok dot iti gisam dot tulan dot kaanam diti nga kami yan dot mamilakon dot rahat iti ida pasarili kay gan dot ako kapisa na nga natutuwang kumadya Nancy Lian hindi po nagi itamalot toko i Jaina Takag Lohin Chong kari Jaina diti kapisa na nga natutuwang tara minggu kumatayin sa nantamalot sa Pab FM. Katabihan daraw tagayo do kaamatan, ponsi ko om tabi piwabasan ngay ka di Jaina. Ponsi ko di Jaina, Lohin Chong, kapisa na nga natutuwang kumadya, Lohin Chong, ponsi ko mamasod at makinungaw di kasulimahan to ko. Hinapunagi i-robot Berto Maria Juhan, ponsi ko amo agigina kumado kayo. Matapin ikaw iti sining na sumusuhot, isa sining man tadi Komas Samuel, lontog at tagong kaamatan, dong gulo-gulo ka di tika no, kinungaw to ko.

Ya, tapi kau benar di jam ke permiso atau luna permiso minit ada tatuang kepisanangan tatuang taro minggu kumadi. Tapi nai Charles Lojinon memasun kumadi Jonis Masantil Jonis Mantahan ada tu Protasius Mukiau Gasiku Jam Syam nagi kumadi Judge Lining Joseph Batilu Clarice Lajibin nagi kumadi Emilia Gom Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyol Lucy Leduis nagi kumadi Maureen Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Mojingki lam to insanan magikinahon sa BFM Kasaliman Boros Dusun iosanong kapyo katabihan taraw tagayo do kamatan tabi pibabasan kaditapinay Charles Lojinon di tipon si kodia tapinay Charles Lojinon iti kambalutan tako tapinay sabin kangut kapisanangan tutuong kumatambalo sa BFM magikinahon kasaliman iti tabi pibabasan kaditapinay sabin iti kapisanangan ni kumadya Melkio Miziol Andang Labinjang tapi na Marius Marudim kapisanangan tutuang katabian nagi mamaramay tadaw kamatan kumatain sanan tambalut sabah VFM kingaran egisom.z kamatan na padahay nga id kampung pogunan nga bulan 7 nung ajadi bulan 7 kasari na pahiti dahay kadi Marius Marudim bulan katuro Nuridi ya antok lut bulan katuro kamato di tempinay Marius diti iya kapisanangan natutuang nagi kumadya tempinay Ipol Irik apon sikaw tumamaso dot makinangaw tumano diti kasalimbahan tokaw antok dot timpo diti iya kadi Ipol kapisanangan tutuang kuma atain sanan dit makinangaw kalansanan dit kredasan teririmo tabi pibabasan tabi tadaw minggu koto bian tadaw tagayado kamatan kumana gitambalo tabinay ngay i makikinangaw kasalimban boros dusun sabah VFM ponsi kau dia tabinay Ipol kapisanangan nagi kumadia jingol botiol kapisanangan natutuong ponsi kau mamasodot makinangaw dit kasalimban tako ambah sining kamatan sumusot manta di Christopher Simon iti kamatan, ganitin ka na, kinangot ako.

Popou do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popou bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan tokoh tensanan.

Kaila pa nang ko. Watas suara na po ng watas bobos to sa pung no kabani pagundite. Kagumuan magigian na dat hitina pa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag ko dat subagid icon watas. Watas liti pengayon italun hapod 4 kilometer mantad id kota Kinabalu. Kiginayad 1,106 hapod 6 kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan. Montag watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran gerai kelapa bakar disan rahat dit kagayat ginawa. It ay tutunan it tangad magigyan na kayanan na pagulo dito. Bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

0: Kailan ka nang ko? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia, nga kataguang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukadwago, humor hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, kataguang hagak pamusarahan, masirasi ang kamurungan. Labi kararasi, talun hapadam talupihatus na iyala minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan po masaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan dit kigunod taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak po masarahan, masirasi teko at tagak kalansanan, aw ko'y osong luhunan, pagyano na pong hupan. Panang kiboros niyang payad paganakan, tambalot teko pakar counseling ang pakar kalidasan po masaraw.
1: Untuk meliud, kada pamain-main teko semua barang dat liud, ampakai peningalig tinan jacket ketingaligan nung harada masad operasi pepaundaliu tulun na liudan, sikapan nung masuwai telidang nung semina barang kanat liud, wogan longon terima manamong kabarusian tinan, kada pamagunat uwai liud memarusin tinan, kakamot teko takanan, terima memaguna waik terlidang teka waikit putul mentok inuman pomok takanan kakamot tinan terima lanan longkot pondolihan main autinangan dot tegonok tikus memaguna poningalik tinan masam mengilanan walai peserili serat ketali bet liut sikapan may pakiubat ng sagitan na isto ang timpun na minapat kadaw sa rekatalim karaja mengitanan walay.

Hai, kepivosian yang suvab di diosu, tapi naik kong avi. Kepivosian di tidong suvab terau koiso. Koiso di tibuhan ke onom tahun duvang oibu, duvang penem onom. Idgan senanda vas yang hidas temoy mo. Auzu padatin ako tovi, da mamason, da kotobian, terau tagazo da kamatan, kumadi azu sabi avi. Ingkono kapanadakan kalamazan tanaw kamatan di Ozu di Konyab. Ito nakapanandak to bagya kapanutuban kalamazan tanaw kamatan di Konyab ko tahong padam iso di tibuhan ko himo. Na sunung tu ingka tabinay. Sunung tu nakoswang tako na day davuhan ko anom. Nga kakali do kiva uvang teko kinoizunon, magada kampung. Kal po na manandak do kalamazan tadaw kamatan ko niyo. Dadi om kavasa pa dati do nung kuso mo tambahut nga mamason do kutubian tadaw tagazo do kamatan. Dadi dong subabiliti temenai ko ngavi miyampai ko daga DJ Ellis teka Ellis Marius. Mamahis dia sudah hozo ngavi dakadazan pahintan tu nabagya hozo ngavi dakadazan ni noti nagas. Om Hansan ko tiang bosko miyampai dogo. Gisang may kot jam ko si Zam do dong suvabiti. Tawanda ano po, id do guvang radio di Ozu. Dadi om, kakal to po do manandak do kalamazan tadaw kamatan di titimbang ngavi. Om, kakali do popongo sudah hozo ngavi do kada kamatan. Dadi kano, kinoto ko hozo di mini inus tadaw kamatan. Sutunan hozo di Tony Mojigo. Nagungan do duwanson om di Anastanislaus Songyan Monihaupay.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tumbalik ko nga, V, diba yun nandito jam konom opo dum 4 minit ng suwab id pagunto ko. Insan pa, kapivosyan ng suwab kumadiyazut, tumbalik ko nga, V. Kapivosyan, do ng suwab ang katahuan. Tutamoy mo na po ang makinangaw dagay dahil Saba VFM, pointanto na bagya. Kusahin ba ang boss kadasan, inoy kot vinasi o suwaw, tumoy mo. O ikot jam, konom taong podminito do ng suwab. Dahivay may pay dugo makinungaw diti abal mantad Saba VFM. Dadi ko kada ti abal mantok tadaw bay no hansa ano pa inton ra ko gisang may ket jam ko onom taung pad minuto dong suwab diti dadi namat ay ko timpo dio kano ti membus mamohis di ginawa makinungaw ko toko bagdo hozo nakamatan nga pugoy diho kinungaw toko pay diti kapalakuan.
3: Mimang do nan sa kanto po to om kobasanan, pamuguna no do asil ngabi pinahabus babas.
4: Asil pinahabus babas, tinuod do mantad lampang ngabi inopihi om na tinagas.
3: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
4: Nintutunan po to tongkop pamugunan, kinamay no asil pinahabus babas bay no. Pintanto ko santob, pumoto ko pa si Zonko.

Ito ba na kong avi, diba yung nagtiti jam, konom, duvang padom si jam, minit ang suvapid, paguntoko, om na kong kohozo, matadi, Barbara Emma, diti no di lumamay on to kamatan. Dadi ito ba na kong avi, apahid matad bay no, taong dako no, ito guvang radio diyozo, doon makinungaw, diti abal matad saba, VFM, kohombus ko, montok diyozo, apahid matad bay no. Dadi, montok to pinay, tambahot nga avi, anangan sumang de TikTok, kadahivay, tanu daga de TikTok saba VFM, danong suwab niti, nako, no cab ko niti, live do TikTok saba VFM niti, dadi suang no, kano to ko do magibawa boss, dadi ti. Kaya ito binay, kada ako kay kumikum kumay dito sa toko nagibagete akon ko suwetun kani dan itong dano

0: aso ang tamay mo.
1: Jam ko nom tong pod minute dong suwab in pagunta ko itinaw Radio Malaysia Sabah VFM kasahimban boss kadazan.

Tibinay ko nga vi, kiva diti iso kapayhan suang hamin, inatay madagay. Kapayhan suang hamin na pa diti, nga namit agay, mantadi Farna Angel, mantad kampung Pinampang Baru, Ulu Kimanis Papar. Papayho do minidupagun, i Joannis Akang, di jam kohimo minso sodop, di tadaw konyab, tadaw minggu, ko tahong padam iso di tivuhan kohimo, taon duvang ngaybu, duvang padam onom, do dayhoid kampung Daingin Papar. Mantad no do koyadan diti, manu di da papayho, di George Gaim, id kampung Sunsuron Tambunan, i Paul Losong, id kampung Bingkor Kiningaw, i Lamain, id Kuala Penyu, Om Tobinay, Walis, Om Kinovangan Nagingavi, dad sodu teko id somok. Hosokon otinan ditong otiagak, Joannis Akang, do tadaw Suvab, tadaw Koduvo, Koduvo ditivuhan ko onom, taon duvang ibu, duvang padam onom, do jam ko padam duvo tangadaw, do dahid kahabangan, tibagos, kampung Daingin, Ulu, Kimanis, Papar. May do tahinasan ko zodyo susuguto ako, tapinay ko ngavi, kapayhan suang hamin na paditi, nga nambit agay, mantad di Farna Angel, mantad kampung Pinampang Baru, Ulu Kimanis Papar. Papayho do minidupogun, i Joannis Akang, di jam kohimo minso sodop, di tadaw konyab, tadaw minggu, ko tahong padam iso di tivuhan kohimo, taon duvang ibu, duvang padam onom, dadayhoid kampung Daingin Papar. Mantad no do kaya danditi, manu di da papoyho di George Gaim, id kampung Sunsuron Tambunan, i Paul Losong, id kampung Bingkor Kiningaw, i Lamain, id Kuala Penyu, Om Tobinay, Walis, Om Kinovangan Nagingavi, ned sodu teko id somok. Hosokon otinan ditong otiagak, Joannis Akang, do tadaw Suvab, tadaw Koduvo, Koduvo ditivuhan ko onom, taon duvang ibu, duvang padam onom, do jam ko padam duvo, tangadaw, id kahabangan, tibagos, kampung Daingin, Ulu Kimanis Papar. Ingka kaniti isok kapayhan da suang hamin.

Idpason ko yadan kuma paganakan inotong kisadan da sanguhun po paganakan kaupusan. Ahansan ko taboy ginavo do managuvang timpo ko yadan diti. Siyo no mantadagay.

0: Ingkana tebeko ngavi nongo di suhozo mantadi. Dapok biok ko pa. Nongo toko hozo mantadi Michael John Madoit nung naihan ko. Nagvito ko de jam, somak na jam ko tu. Dok dong suvabiti. Kapivosian insan po kumadis tupinay. Pagoy da kong kubag na hozo sumusot. Vasi dati da po humuson ko dia zu iti ko. Zuwatavan muntok tadao bay no. Iti na pangano tayo madagay matad iti ko. Pisan Meteorology Malaysia. Inabado dong suvab na po nga umasam. Idpipio kinazunon. Minsa sadop umasam yang pay tangusto pod id pipi kinazunan panagi habi na kaza kinazunan panang id sakit dongo sadop na panga ingka nagi umasam yang pay tangusto pod id pipi kinazunan dari gontob hinasu tosibo na po mantak taraw bay no nga duvang padam tahu daja Celsius gontob hinasu takavas na po nga tahu nga padam himo daja Celsius jadi ano tumi ko nga vikozu watawan mantak taraw bay no inotoy mo dagay mantad Kopisan Meteorology Malaysia dadi pasovo ninsan po kumato pinay nga vi so paman nung humabos dati teko kiva dati diozu i pohian na damahik moy dad kakadazan teko kiwa dati diozu i mahik nagi muhi nagi dati dad kampung kani bah pingat-ingat tamoy mo singan panaw da kulita nung ausong ko avasi ko zuwa datavan nga sanadan da panaw da kulita nung magtangus pod vago tangus nga kawasa dati do mundong pahay tadu ay id tisandalahan kototod po tangus teko totodu po asam tasapo puti hamuson nga kita vago pamanan kaya tibinay mo ido kay vanto ko mentari ti kahiganan ano yung mana toko nga avasi toko gusto mo ikot idimpoton akon ko sa toko na po nga paganakan toko po nagi dadi ka na ti miyambos makinungaw da hozaw nga pagwi di ho kinungaw toko pahay ditya.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om au avasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
1: Wah, avasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tapi aku ngavi di pipio tadau nak ketahib tekot yang tak livuhan kahimu boh nak kanjul di tipi boyan. Aku mau kau zapi boyan ini nak kanjul dari da KDCA. Muntak nak di tika penanda kan tukau kelamazan tadau kamatan. Mungkin aku zapi tipi boyan Sugandoy, tipi boyan Randawi, Randawi Tavantang. Om nagi pibayan unduk nga daw. Avasi dati do, man kuwagu, pohambuso ko ma diozu do, isay nga vi nakahantoy di tipi boyan inakanjul. Po ang pusuhan ko himo doid KDCA. Kamuzon ko na po nga nasatan na po gun. Bo, di ko duvang padamtahu vuhan ko himo din nakatahib. Nakanjul iti piboyan Sugandoy kamatan nasatan pagun saba inumbo doon tokli kivat tahu bo gizan do minibay itin pa nga Sugandoy dazanak Sugandoy sangkotoon Sugandoy kamatan. Muntok liti Sugandoy sangkotoon ina pa nga vinakahantoy nga itang kotahu na po nga nahantoy di pilih sumbing itang kaduvo na po nga nahantoy di J.D. Arifin iminobi da uvang paitan bantugan Sugandoy sangkotoon nasatan pagunsabah do taon di tinapo nga nahantoy di Ambrose Poisil iminobi da uvang inanam untak na po di nakano nagido ga pakitanan tavasi i J.D. Arifin iminobi da paitan. Kumaniti Sugandoy da zanak pakitanan tavasi nahantoy di Meldrick Dexter Deck Ferry i minobi da uvang Buffett itang kotahu na po nga nahantoy di Faiha Shakila binti Muhammad Safi itang koduvo nahantoy di Daniela Rose Jefferson i minobi da uva i minobi da matunggong bontugan Sugandoy dazanak nazatan pagunsabah duvang ngaybu duvang padam-onom na po nga nahantoy di Christina is Zara binti Roblin iminobi do Bandaraya Kota Kinabalu. Dari muzo toko diti Sugandoy kamatan ga pakitanan tavasi na po nga nahantoy di Rin Rafael iminobi do Tamparuli. Itang kotahu na po nga nahantoy di Arlon Milon iminobi do Pitas tang ko duvo nahantoy di Sadri Masrani iminobi da uvang pinampang Om Bontugan suganday kamatan nazatan pagunsabah duvangay bu duvo pa dumanom na pa nga nahantoy di Crystal and Steven iminobi da uvang tuwaran na yan natin ko nga vi nungun na kakita ko di TV Bayan di alam tak ko duvo pa dumtahuvuhan ko himo nga iti na nga vi iziho di ti tuminan di TV Bayan suganday kamatan nazatan pagunsabah dadi matak diha kano makinangot ko Hozo ipinita tagadan di gunahing Jeffrey Ecol Cosmas Chin Betsy Michael Anastanislaus Sugali Om Negi Adolf Jamit Hozo diho do Sugandoy Kamatan.

0: Mary, iso man tadlahan magano ginawa na sabon na po, nga nang sakanya po to, om oloso.
1: Nga ina, azo abad magansak.
0: Aw mo, kibada asil pinahabos sa babas, guno na po din nang sakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nang gututan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
1: Kano ina, mamahit ako tayong sanan asil pinahabos babas.
0: Azo, da sabo o nang sakan, Mary.
2: Dabay ko nga vi, dabay na dito jam ko tu, apadam duwa minute ang suwap ipagunta ko. Daddy om noihan, dios na ko hambus ko dios ditino. Isay nga vi nakahantoy dito pibay an sugandoy kamatan. Inakanjul yang ta kaduwa padam tahuvuhan ko himo nakatahib. Dadi kumata ko bago dito isa bago pibay an. Inakanjul yang ta kaduwa padam tu dito vuhan ko himo. Di nakatahib po nagiti, iti na po nga piboy an panantaban Randawi Tavantang Kamatan na zatan pagunsabah duwang ngaybu duwang padam anam. Inabado on talk di so ginumu himangapad hobi kanto o menong kibay na piboy an Randawi on talk di dadi kiva o tu tuhun na nakahantoy dahil panantaban o mizihon na pangabiliti itang kotu na po nga ito tu Daniel Sharoni Tanning iminabida tamparuli itang ko onom ito tu Kristen Alwyn Jafili iminabida tuaran itang ko himo na po nga i Brian Nicholson Jacob iminabida uvang kiningaw itang kaapat na po nga ito tu Ian Stevie D. Moses iminabida likas itang nabawag iti ida tang kotohu biya ko po tabinay itang oho kivado ano iti itang kotohu na po nga nahantoy iti tamparuli itang koduvo na po nga nahantoy do kiningaw o mitang kaiso na po nga nahantoy di tim ng kibay matad na bawan ito to Delini Daud nakita ko mo ito dito pinay to gumu ko sa gambal o nagi pakitanan kakamoy diti Bontugan Randawi Tavantang dito ko diti dahil da kapabalan social ino yung tutunan po nagi do pusingan 360 darja kamay di nung ako koy ano datiti pusingan 360 darja nga kawasa ko mintong dag kapabalan social om okito diozo ito to Delaney Daud diti da papakito do ino tahungatus onam nga pod tahungatus onam nga pod kamay di o bindugan ni tinodo daw hobi atahang sumuang ko dad Facebook Saba VFM tadi mantak dia kana mungkin nang otak hozo sumusut hozo man tadi hedan hansanan swimin sunduvan tanakadazan uma mantak diti Randawi Tavantang nazatan pagun Saba datako kinang otak ko.

Dari mantad hi mga padam tahu tuhun kapihi po tu kadi dai panantapan pibayan unduk nga daw. Amatu mazang sudah naihan dan kita nga video sudah dikonyap kani yang awasi dati dah pahamuson kebagu dia zu may da kain tahang ino ba da itang katu na pa nga nahantoy di tati Myra Ivana Robert iminobi da suk itang koonom nahantoy di tati Gedret Gregory iminobi da uvang pinampang itang kohimo nahantoy di tati Kereshini Daniel iminobi da pagalungan itang kaapat nahantoy di tati Liani Melvi Grace Lias iminobi da Bandaraya Kota Kinabalu itang kotahu nahantoy di tati Grisabel Ka Loris iminobi da Matunggung itang koduvo nahantoy di tati Juje Ilor Francis iminobi da Tuaran om unduk nga daw nazatan pagun sabah taon duvangay bu duvang padam onam na po nga nahantoy di tati Jelvia Vanessa iminobi do uvang papar dadi ono konsikan kumaliti unduk nga daw nga bida toko inakahantoy dahi da di bayan panantaman unduk nga daw dahi ka DCI di Konyab kumadi aw nakahantoy kada ono kamagadi kada kasusa ginavo kamay di agumupo timpo di azu kinaman bago do taon tiso kani to binay na bonehan taon diti man na po do okon ko muntok diaw do taon diti na bonehan awasi dati na nga zan na do taon tiso na bonehan kani to binay dadi din na bagya piboyan kivadi kahanto yung kivadi aw kahantoy kamay di nga kada pagano ko zodo ginavo dadi am kanamu kinangaw do hozo mantak unduk nga daw uvang papar itati Jelvia. Mantak dagay dan kasayimban bos kadazan, tay mono, unduk nga daw dagay.

0: Maswaw ta may mo.
1: Tapi na ko nga vi, dabahin na diti jam, katu, taong padminitong suwapid pagunta ko, o iti no, kangan diyo so diti babazan hozo, inotip dito nukahu nga padan, nom si zam nga padan. Dadi kuma diyo so anangan, da makinangaw do hozo, inotip dito diti, ba, taong da na po idaguvang radio diyo so, tiyo, avasi dati do, manodo po dati naman taswaso, mga kanbago do tindalam ginaoy ko ni teko mi ginaoy kamay di maso mga kan manginom do veg tahaswasu makinungaw da go diti babazan hozo inotip liton vaho nga padanam si zam nga padan dadi itimpo diti jam ko tutong pod minute gisom jam ka vaho do nang suvab papangaw sa do sa hozo nga vi inotip liton vaho nga padan dadi taunda na po idagvang radio dia zo tabi na ko nga vi
0: Pakinangono, hozo di taun, vahunga padan.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi nego ngavi debay na diti jam ko tu apat nga padom apat minit dong suvab id pagunto ko kakal ko may paido go DJ Elise diti ababazan hozo inotip di taon vahu nga padan nom sizam nga padan paghuy do kongo ko bagriti hozo inotip di taon vahu nga padan avasi da tida pahambusan kapadi azu iti ho gagata muntok tadaw bay no tabi nay iti na pa nga no tayo mo dagay mata diti kotinanan pamonan gata sabah inumbo do puhut gata no po nga sizam linggit himang apadam sizam sendo sa kilogram. Puhut gata sizam linggit himang apadam sizam sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade koiso apat linggit sizam nga apadam tahu sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade koiso apat linggit sizam nga apadam tahu sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade koduvo apat linggit apadam himo sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub grade koduvo apat linggit himang apadam himo sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koiso apat linggit onam nga apadam sizam sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koiso apat linggit onam nga apadam sizam sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo tahu linggit sizam nga apadam iso sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo tahu linggit sizam nga apadam iso sendo sa kilogram. Sikalap na po nga solinggit apadam duva sendo sa kilogram. Sikalap, solinggit apadam duva sendo sa kilogram. Iyon na tabing ko nga viho gagata muntok tadaw bay no. Inotoy mo nagay mantaditi ko tinanan pamonan kata saba. Nadihansan notahina saan tabinay nga vi. Doon ako nga uliti ho gagata. Manta diti ko tinanan pamonan gata saba. Dadi kanu tumiambos makinung ado hozau inotip di taun vahu nga padan. Membay tako di Gerald J. Lansing ginawa no ginawa ko. Sutinan hozau di Eni J. Ginuli piginawan tatapot di Roger Alum dan di au natuho.